mi omo Togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanya ri atwala pa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba atwala pa opanju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e atwala pa nbe bogba kasun na be atwala pa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngina sakana ha muto namba na bawe ngina e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan bata so ne

o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo fun pa ma gba ni kuro lawo iyamodi iba olukede alakusu.

yon bò. Fi kebe lek pò gale a, mou ka o. A ou kebe doa, mou ka o. Nek bani tek bel a goa e chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou kan a me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundu mundi ban bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mo murim nogri mi log tal bi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kai madi yiko kai ta wule be ibe mi titim bo na tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me gun na hatun be

0: dugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de un moda nono alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitti da ni lumete da agitti da alwatun dubar mi de gitti da ullu ni de da ga galo lara gi hi ni de ba ga de o sobala ne ele rok da ka ya tiki ngu ga galo lara mba pa chel mi ne o mu mu sobalu ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu sulu ni de ya o nyot ne ro go te ya tum no da la fi tum ni de nyot ne ne ene da tru ba ro we na sobalu ne bali e pot go e a de ga ya kan de re o sin ne pot go do no ho di te no tum no da ala fi sobor kan de re o sin ne pot go do tom do ne ni si we yon ne do na da la fi tum e ni ni so ya pa da no no position
1: ha to go na kim ni yul sa ke bang ma ke tina na du bois ni na nyai ke kan kan ne kan ko ko na sa ke blan yan na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bi na wi ke pu ni na yo to sa yo pu ni ni da kan sa ke da pon so ko de atakwa me na maritime atan problem pu yar lili mo so kan jam mo pot bi na wi mo ko ne lu yo to sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yul ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gbna kan ya ne ma ba jala ma ka trna kan ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fi ba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngba pa bora ya ma che ba ba ne

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chika nyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: tenne pikla kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomu le to to ku tebe anyi murie ye fe o ku ile ba se ke re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya pe te o lu tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku be se bo o ku ile bu ko nu le yo o ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi savele le sebu o kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru we bye dawe.

0: Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wento punuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun koni ilobe ki gbacho wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Oh, mkwaba, ata marwa, tukwa kwa ni taba mwa. Dike ya tu, bache chengari, eche chengari ka, ka totani tiye te karibwa me pate gari duong, ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamura ntipuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo tota la kutina me ya, kuchia ba chete batu ni di, ye ta pita la dinani ka pa ye ni ye ta pita la dinini o tang ti nga ye ni aga ba pa to ta jana pa ngu tang o ti ga ko ti ga pa ta to ko ngu tang o ti ga ko ti ka ye ata pa ngu tang o ti ga ko ti pa ta jan ni ke ye ngu tang o ti ga ko ti ka de ni ye tu o tang o ye ngu ri ye bi ti la ro ko na pa ye bi ta ti la ko tang o be ni ka ra ku tang o ti ga ko ti pa ta do mo mo o da di ara ku tang mi aga Atwa kwa ri duati ya ti ga bodi tener bo yibu kan duati mi ga baje baje biya ka kaina me be ne bodi ga du ma ma ta ku na me ya ti ga ne bodi ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga tori ye pa ka piko ka bala na ga ni a kwa yiba twa na me ya ko ba a duara mi ga do ta ma na tu mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ne bodi ni ni si yo ni ni do kan na de do ga ta ga ya na ku ju
2: Togo wisa ema meyela nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kataka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kataka unon kat nso ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, kahu nongkara wekata kahu nongkata na, aku asa ha muto nampa karate teta, notasuna gran lume, neresiru misise, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bau ngena, ikarite nekor dekbakau ka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyelo ala fia awaren na wumpatan mata sone wa husu ala fia awaren

0: foka madere na mi minna baror ndida na barbarar ne mundu mundi bambor be badbaki de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de gamatar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbiki de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te batsan saban central plateau padan martin padan reidri mi te batran nan kan kargan padan nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe min ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu gatim bo ti to gon an kam ni si asugo ni da ban la me du nana hatun be sa na te bin gatu yu
1: togo juko mudo ti o do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosudo akuti pelun ku video la mesen ogbole kachacha me ko lo yi ha gbo wa towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule ti la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me leto wa to akwedu o me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me leto no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la meseyan ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
2: kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kam kanne. Kan kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bena wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pote bena wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple to na ti sa trete go da gom na apipi ka pe ngba pa bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo me fale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fwe ene wa kane an mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpa an mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fwe e boba ne nwe man londi be chikanyari acho alakpa melo e ako fwe bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa okman juni elon la bone yese mwen mbe ako fwe fwen acho alakpa mbe bogba kasuna be acho alakpa na che obo arwe poni iba koma mwe nko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbo fwen
1: al uman kasantogo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki ɗaya

te nekpi kala kale gungko genchi ma nyinyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ke re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo le tu le ke che che eni yoro ku be se bu wo ku ile pu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto prang prang ble sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine ika flak fwebi kwe wukunle kasa koro akoro ko fisa vle le sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wo ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wo sa uluru re abai mena faru wo la yiri la we le mi kura Okay.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ku hinil nalara ngkantala ay ku hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wala nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatang mata soni ro busu ala fia aware ya
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try
3: yeah,
2: it?
3: Yeah, they can work with it.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: Alright.
1: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple do na ti sa traité ko da ko na apipi ko ngba po a bora ya na je po ba na a nya

tenne wigla gale ngungu genchi ma nyinya re ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguriye ye fu uwu ku ile ba sebe ke re to ku gendere re ne yo ku tu bo bia kwe te wu lu tu le ke che che che che eni yo ro ku sebe uwu ku yi pu ko nu le yo wu ku ye le ba sebe ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang prang bela sebu uwu kui te atak pa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi savele le sebu uwu kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumuye mena bale uwu kui la berke motumwe ya waro le mlek bunke tubuwe la nyare vire uwu kure diri uwu nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena farwe.

0: gwana chim
1: nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so ka njam mo pote bna wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sa ka njam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa ba ya ne cha ne le jo ngam ya bna na tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga tr na kan ma ga ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne tr te ka tung ma ko mo ke nya fi ba a simple tu na ti sa tr to go da gom na a pipi ko ke ngba po a bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bo

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak pa kau ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwa mpasewana wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuwa piswana wanta wawalona mutuwete hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutuwete hendo lafia sarta kala ya atikisa awarta ya nuwanga yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awarta na wumpata mbatasone wakusu lafia
1: tuku sama bakalmi somdobunaga nabili ni sobolu nabaliye botu kwe ya deyun muda nono alwata dalazi zibete mi sobolan lede umbubugarum dindima nablida kajila dindimi ekba hasyar vina gane ketike kutune nanzangu ngulihinu bituzu fedeo tabangu kholu da gitti da sokorai kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu ngulihinu bituzu fedeo karo kholu da gitti da nilumitete da agitti da alwat ndubarumide gitti da ullu nindete da gkalulara ki hilisi zepoga deo sobalane ele rok da kaya ya tikin ku galo la ramba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potgo e pala gi bla bane no isulu ne ndi ya onyo tele roko te ya tumno da la fitu min de nyo tene ne ene bda tru ba ro wena sobol wene bali e potgo e adege kande ureo sing ne potgo do no hodi tele won tumno da ala fia sobor kande ureo sing ne potgo do tom do ne minis we jon ne do na da la fitu me ni isuru ya madam no ne pozisu

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ka trne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ka kwen ba pa bora ya na cha bo ba nga ya anya bon.